Metamo ni top siya wemore femandaye kamudikiru yuse nini siyo ketebi gabdizu manayense payase ewa kaveti Akambire tunde tena sana sante sana Vaunimu na mawa WhatsApp group yeze ya menuko time yeze kagitamba iyo design

0: Yes, tora ni dire muzikire mbore ya dimo.
1: I've got to keep party moving on.
0: Yes, kovetukira namba yetu muzikire wakilisha mitaka gitamba yo design. Yes.
2: Yes, hi.
0: Aye.
2: Yes. Ah, ujune deno kuma gaibi.
0: Yes, deno.
2: Yama tauni.
0: Ehe.
2: Yama yambu tauni.
0: Ee.
2: Ina kamje siapa?
0: Aha.
2: Ujune deno. Ujune taru.
0: Ee.
2: Ita lalu kami range siyo onde yama sen siapa yambu tauni?
0: Yes.
2: Wah, nyawa kali aru kami remu gue.
0: Ehe.
2: Nah, jero kiremba, wanjera bundu angu, baru kami remu tura.
0: Ehe.
2: Nama uke ibi.
0: Ehe.
2: Mundu angu de mau mohon wanu mangge India nama mohon angin yomonde.
0: Wah, mohon oka wah mungkin nyeri ya tubado.
2: Oka, kamu nyeri ya, tak kerja mau remu uke dia.
0: Ehe.
2: Kamu gege. Uyege.
0: Yes, saya.
2: Kura dia temze.
0: No, I'm dogo too.
2: Wa gaje ni mo lo to amuti
0: eh wa amuti
2: eh ndero ya wa sinjembu
0: okay
2: eh ni kana na mo je ya ngo gaje
0: na kena monono wa mura magua
2: eh na dura magua
0: eh
2: to magua te mono
0: aha
2: ah thank you
0: sancha mama cry see me back. Yes, hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Ngombe
0: yo
3: nambe
0: viti
3: Grace Allen.
0: Yes, Grace.
3: Thanks,
0: Gumingi. Hey, manzi.
3: Hi, how are you?
0: Hey, na tigira moto wakanirete mono bandu.
3: Hey, ni vai.
0: Mko fiti lakini?
3: Eh, mimi niko sawa.
0: Nina kena na kuigua.
3: Eh, na kwatu buru ge dela Grace Allen.
0: Okay. Ngende
3: kaje masambe gimako ni maize.
0: Eh.
3: Eh, na ndo atigire ferista.
0: Santi sana.
3: Hi.
0: All right.
3: Ngiye ndokaje masambe gimako ni maize.
0: Eh.
3: Eh, na ndo atigire ferista.
0: Santi sana.
3: Hi.
0: All right. Yes, hello.
4: Mahasi.
0: Eh.
4: Mero sia kanginga.
0: Yes, Rose.
4: Uye tamono kange.
0: Eh.
4: Ngo ko to tena lena to vite mama gozi.
0: Eh.
4: Mreu na ido sana kungo si ya na kwega.
0: Utema neno monde kuina kalioa.
4: Ni sawa kwa kwa ni kuwa mbeko ina kariwa.
0: Yes.
4: Netando nye matura ni.
0: Ehe.
4: Mbiruwe vare azuka arunga mire azuka elisava ni maena moneme.
0: Iye.
4: Nitonga na jaza ujigumu arunga mire kigumu na referendia isaka musangi maeva unanjwe. Na mutiri wanjwa kiriambuli ya vare magaza na kazi inuwa magonji na ume wafu magaza tuwa na kesa andizia manda. Kwa na jini eke andi endio kesa nisande tuwa na ma magozi.
0: Oh iye.
4: Ii tuwa na ndio kezo ni saati siya manda ee.
0: Okay.
4: Ii na ake mpito wande wa ayubu na ake aronga meleka u mokoni ya.
0: Yes.
4: Jiri ya kazi enda eva u.
0: Ii.
4: Mule, mule duwa franjezu wa na ake ae siya manda mule nyosyo.
0: Ehe.
4: Ii wage tuwa na ake nuse ni siya manu wa siya manda paresi.
0: Ii.
4: Ake aronga melele na wago uwa magasa maena maena murevi.
0: Mhmm.
4: Nile wa isaka na wakaro ndivari ya getito na mazai wanya.

0: thikiririo kiagera awe mwaravando vondiori mama ne movoro gwokuve watore maratharuka rikorera movoro imwe kwemwe kuma muciari munene wa Nairobi ne thaa ikumi na imwe cia kivwai cia ronga maciri rietorekwa ni njeru KK rovonge rwa kumurika ithurano guku vururiri elog rurauka ruri na wagagu na mevaririria ma ithurano ngenyorokia kithurano kinini kia gicigo mbunge kia Olokarau na kiria kirevokwo gwikwa muthenya wa rucio kuringana na ndomereri ya momonthi jumatano elogi iragwe kuringana na uria ithurano irekirwe na ndeto cia ungumania ni maundu maravakandaka mivango yonthe na kunyivia mwivoko wa mwingi kurumirira ndeto ino eloge riu ni urite ruvonge ngenyorokia mbunge cia thirikari ikorwo ikinyitanira na gwika uthuthuria mukinyaniru makiuga mevaririria ma kithurano giki ni matonyerere na mathwa muciĩ umwe kuuma itũũra rĩrĩa njũkĩire gĩcigo-rĩ mbunge kĩa Manyatta kaũntĩ ĩrĩa Embu no ũrauria thirikari matetheririe kũreta mwĩrĩ wa mwana wao gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩa wĩrĩga gũkuĩra bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia muciĩ wa Brenda Kageni wa ũkũrũ wa mĩaka 31 ũrauga wa kũnerwo thimũ nĩ ministry ya maũndũ ma nja wa bũrũri tarĩki 7 mweri ũyũ makĩnerwo ũhoro wa gĩkuũ gĩake Kageni ararutaga wĩra wa nyũmba na akoretwo atekũigua waro kuma mwambĩrĩrio ũrĩ wa mwaka ũyũ na mweri wa gatandatũ onekana na mũrimũ wa meningitis mũtongoria wa bũrũri William Ruto arauga gwa kabinda ka mĩaka ĩtatũ mĩthiru thirikari-inĩ mbingĩ igĩtabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere wana thengi ya mathĩna na ũregani ũrĩa ũkoretwo ũrĩ ho akĩaria ndeto ĩkoniĩ cabarĩ yake rais Ruto arauga thirikari ĩkoretwo ĩkĩbinga mũbango wa gwaka nyũmba cia raithi wana thengi ũregani na macira mengĩ marĩa marĩ igoti-rĩ waguo Ruto arauga thirikari nĩ ĩgũthiĩ na mbere gũtũma thoko cia kĩrĩu na nyũmba cia kũmamwo nĩ arutwo mĩena ngũrani ya bũrũri raisi arauga tabarĩra ĩno nĩ njĩra ĩmwe cia kũgarũra bũrũri kũbĩtũkĩrĩra wonjoria mbiacara na maũndũ mengĩ na mũthikĩrĩria mĩthako-rĩ vuva wa bũrũri wa Hispania kũthendũra baranja mbaũ igĩrĩ gwĩtũ mbere ya ndũndũgũrũ rĩu kĩbarũa kĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ kuma mathare ma thaa inya bũrũri wa Ngeretha ũkĩnyitana kĩathatha na Argentina mondo no na timo nĩrĩkũ macio nĩ mohoro gwokuve watũ arĩa maratherũka riko rĩrĩa mohoro ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũciĩ-rĩ mũnene wa Nairobi thaa ikũmi na ĩmwe bĩtũkĩtie ndagĩka inya rĩtwa rĩakwa nĩ njerũ KK thayũ thayũ mũthikĩrĩria ũrĩ wa bata cũno
1: ũguo mekĩkĩte nĩguo tũrakwĩbũrĩra mo nĩ mau maraĩ matimũ ma mũvũrũ ma wĩ mwaro fm nĩguo kwĩgwatĩra maũna mengĩ mengĩ tũma smsia kigo news gwĩ 222-00 nĩ kigo news gwĩ 222-00 wĩ mwaro fm nyũngũ ya mũvũrũ
2: Wa mũthenya nĩ tũtucaga matua megiĩ wega wa mĩĩrĩ yetu. Matua manini, no ti matua marĩ na umithio mũnene. Gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmi kũrĩ na mũgate wa Asili. Asili njerũ ũthondeketwo na cukari na cumbĩ nini. Nayo Asili Wholemeal ndĩrĩ cumbĩ wa nari, na yothe ĩtukanĩtie mũcamo mwaro, mũvorovu na wa kwĩvokwa. Kwĩ andũ arĩa mamenyagĩrĩra ũgima wa mĩĩrĩ yao, kwĩ arĩa meciragia ũboro wa mĩciĩ yao, kwĩ andũ arĩa mathuraga mũtũrĩre mwaro, ũgĩva thura Asili, thura ũgima mwaro wa mwĩrĩ mũgate wa Asili ũgima mwaro wa mwĩrĩ wa mũthenya
3: Asili inapatikana kwa gramu 200

0: Juma kumeguro ile mari ginye jendere si aronje kumera dhiro ginye jedwero kumeguro liandhi ginye jedero liandhi mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: Mashukuru ego kumia mabango wako vesha na tauro shio dheru vamwe na kugashiria kidhomo kufitukero wabishi ya moronga meriri watu mia embo adhuli kukamongarero embeze ziokoro ili ya maragu watadhai no nini nishono embo ademogero mudiga kinye wa munyoro hapa ni wapi ule wale munene wa raisi rigadhi wakashagwa koria
2: wana kipsiki za mjambu chamge yomune. Kuna wengine alisema Kipsiki sabaisi fika hapa Munyoro. Hapa ni wapi? Ile naitwa mlima. Ile tunasemanga hapa na kusa mlima.
3: Ndo asiari mengi. Especially mwenoe wa angiori. Matikandaka kukura asiana siyao sanitary pants. Na kano kivirarea mwanage na apiri unzai sukuru. Nito sanga atu itaalimu. Tuka mugurira.
4: Kutu inadina mbunu. Kuti mundu ngwa kaona kwiru wana yati wana yati meka tu ne ru vika yimutu ngwa na namutu ngwa na tauni jere na tu tu sari bua
5: so di kana kana ndu inge iti otwe kana akine tondu inge ni choto ko bae wae kuti otu ngwa
1: modi kere dio kya gera awe mwaro bandu bonde ole mama ne mavoro na njara mandando kwa tore mara daro kali kore ya mavoro imwe kwa makuma mushiere mone na wana Nairobi Neda ida tujio tuko liyadora kwa nenjaro KK
6: Wimaro FM
1: Urunga meriri wa shukuru ngura niko mawandiri ya magema kichikole mbonge ya kiamberi vetini marauli ya mwanjumbe murunga meriri watu miaka untiri ya mbo pwa melanjo kinjaro double N kuthie nambere kurumia mfango wako kuna shiana ili shume temeshi ya ili noke makiria inone vuva wa double N kufitukira wabiji yake kushera mashukurure mashokondari siyasini ati senti meri masamba senti polo makemae ya isi ndune na mulukuze na wale arutuwa mataro mekirire kidhomo na kwethe mana ikeno hiri inge ananga mitulire yao kavindari kawalimu ne mamu kirita mubango wako varutuwa maeri tutauru shiotheru na angorwe mama kauka heri tunemea kufata ukindiri ya shukuru mashukuru mengi mare mashere wa nengi yori kuma wandiri ya mapuri ya naluko kwe kuma Mbete South.
3: Ese rangithi mwarimu wa Angiori Integrated Secondary School. Turasokia ngatho muno kuma kwi ofisi ya Women Rep Embu County. Ore witagwa Ndaboen nondo wa guturetera sanitary pants sia siana sia eritu ire matumagira ya maina periods siana sia to sia eritu ne igara baina challenges no idagira mwana riria ina periods no rale mone guka shukuru tondo asiari mengi especially mwenoe wa angiori matikandaka kukura siana siyao sanitary pants na kano kivirarea mwana agia na apiri unzai sukuru nito sanga atu itaalimu toka mugurira na ruu ugutu wakwata pants omonde na iku matetheredia
7: nundu wa initiative inu ambiriria tondu ni kututethia especially girls kututethia siana situ siya eritu nundu nitu kore tuna challenges nyingi muno ukethagira mwana endi mwamu mara era pindi matere skuru riama ukinyirwa ni vinda riri yao no tiru ikitu uwe kani kututethia muno tondu siana situ wako atukumia ni kufata uka skuru itena dhina wayonde ni siya tetheka na nwambulie mweshimu wakura kongi dhina mbeno wekara uka tuwe siria wawe karangoka uka uka
8: Rosemary Karoki kuma AIC Dune Secondary School ini mwe sub county nitwauga niwega muno mundu amweshimiwa Joki Jero mundu akutetere sanitary tiles sia eritu eritu ni make na muno aruma tigatiraga sukuru torai na challenge ya ya mundu awate ni kando gaka agatira sukuru mithenye thatu na uka ukithira no regwa thoni
9: itagwa Mrs. Karioki Catherine mwari mwari wa secondary school taru inuwo ina wira mwingi mwono kwa eritu igato mamwe eritu akurwai mwadheri mbisionde na ndaga akurwai na andoni ndiri ago tumira madha mengi ni tule magwani kukura na ruto vetu nituwa nituwa sukumu kapida
6: Wimaro FM
1: Ngathuri arĩa mena mĩaka mĩrongo mũgwanja nĩ mekũrĩ thirikari ĩthĩkathĩke kũrekereria mbeca ciao cia mũico wa mweri makauga rĩu nĩ mĩeri ĩrĩ na matigwatĩtwo narĩ ndururu. Antony ndwĩgana ndeto mandandũkũ. Antony?
10: Athuri aya makĩaria maĩ maturarĩ mao marauga mbeca icio mamũkagĩra wa mũico wa mweri nĩ icirĩtwo rĩu gwa kavinda ka mĩeri ĩrĩ na arĩa engĩ nĩcio makoretwo maroretie igũrũ ũndũ marenda thirikari kwĩvĩkavĩka na kũmarekereria mbeca ciao. Marauga mbeca ino nĩcio matũmagĩra kũgũra indo ta ndawa na indo ciĩngĩ maravaratia mĩciĩ yao kuona arĩa engĩ ao matirĩ na ũvoti wa kũthiĩ ivarua.
11: Ĩtagwo gĩtata wa njoga kuma kĩanjokoma ningĩmoya thirikari mbia ino tũvetagwa cia andũ arĩa akũrũ tũvewe nĩ ũndũ twĩna tũthiĩte rĩu tũthiĩte gũkinya mĩeri ĩyo tarĩbwa koguo ningĩtao nĩcio tũricaga tũrivwe na ihenya nĩ ũndũ ingĩ tuoyavo tũtawajikia na mweri ũyũ nĩ wa mbevo nĩgetha twĩtethie na tũtũgũre tũtawa nĩ ũndũ ũcio nĩguo tegemeo rĩetũ.
12: Nyaganjirũ nĩ mũceya na nĩ tũrauria thirikari mbeca ino nĩ ciekara mũno na nĩma mũtũkinya na ingĩ ikũmi tondũ twĩna thĩna mũno gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhota ona kwĩrwo ona yate ona yate meka twĩneo rĩu thirikari mũtũgũretha na mũtũgĩrie ona tau nĩ njerere na tũtũ tũrarĩbwa.
10: Athuri aya wavo nĩ marenda mbeca ino kuongererwo na gũkinyĩrwo na 5,000 makande gũkinyanĩria mĩtũrĩre yao.
12: Na nĩ tũrauria thirikari mbeca ino nĩ ciekara mũno na nĩma mũtũkinya na ingĩ ikũmi tondũ twĩna thĩna mũno gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhota ona kwĩrwo ona yate meka twĩneo rĩu thirikari mũtũgũretha na mũtũgĩrie ona tau nĩ njerere na tũtũ tũrarĩbwa.
5: No mũno ndirikanaga nĩ ũndũ ingĩ itigũtwĩgana lakini tondũ ingĩ nĩcio tũkũvewa ĩ gũtirĩ ũndũ tũngiuga moya thirikari ĩrorerie na ĩkinye na ĩkũmi ingĩra gũkinya ĩkũmi ikinye na ithano.
10: Mĩaria wa ĩkanyĩtwa mbaru nĩ mũtungatĩri wa kanitha wa TTCM mwena wa Kĩriarĩ Joseph Wega ũrĩa ugĩte makĩria kavinda arĩ gaka ka mbevo athuri aya nĩ maravatinia mbeca ino nĩguo magũre ndawa iria cio ingĩmatetheria na nyamũ na irio mavote kũrũa na mbevo.
13: Kũroria andũ arĩa athinyĩrĩrĩku kanyarĩ gaka mũririkane ũyũ nĩ mweri wa mũgwanja na tũthiĩte wa kanana ũrĩa ũkoragwo na thĩna mũingĩ mũingĩ mweri ũyũ nĩ ũtuĩkĩte nĩguo wa andũ kũvoteka andũ aya akũrũ ũririkane mũndũ ũyũ ndarĩ vandũ vengĩ aroretie eterere mbeca iria thirikari wamwĩrĩre at least akona mbeca cia gwĩtethia.
10: Gũkũ Wega akĩenda thirikari gũtigĩra atĩ mbeca cia athuri aya nĩ irakinya kavinda kaivo
13: rĩu nĩngĩũria thirikari ĩtĩkĩre please mbeca ino nĩ ĩtũme na ihenya o ta ũrĩa kwavoteka na inyuĩ mwĩgũrũ atongoria etũ tabarĩ ĩtĩkĩrani mbeca ino rwĩrani mbeca ino ciũke ciũke kũrĩ andũ aya.
10: Ngĩripotera kuma kaũntĩ ya Embu mbĩtagwo Antony Ndwĩga
6: Wĩmwaro FM.
1: Na mũthikĩrĩria ũrathikĩrĩria Wĩmwaro FM mavoro mavacĩrĩra na makindĩrĩku ririkana no tũnyitithie kũvĩtũkĩrĩra Citizen Digital app na wavo no tũthingate nendari cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu kũrĩ mwana wa X, TikTok, Instagram, Facebook ona nginya YouTube at Wĩmwaro FM. Na mũthikĩrĩria tũkiuma icigĩrĩra-inĩ cia kaũntĩ ya Embu mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua arauga mwaka ũkĩte mavotane kĩthurano makathondeka thirikari ĩrakuruvania ndũrĩrĩ cionthe. Gachagua avecanĩte ũvoro ũcio hĩndĩ ya mũcemanio na atongoria ma rũrĩrĩ rwa Kipsigis arĩa maramũcererete gwake mũciĩ wa Mũnyoro. Gachagua erĩte mũingĩ atĩ mavĩtanire na rais mũgathe William Ruto nĩ ũndũ wake kũrũngama na maũndũ make mũciĩ-inĩ ma gũteterera mũingĩ.
2: Bwana Kipsigis amjambo chamge yomune kuna wengine alisema Kipsigis hawezi fika hapa Mnyoro. Hapa ni wapi? Ile naitwa mlima. Ile tunasemanga hapana kuuza mlima. Si mtu yenu alikuuza mlima. Mambo yake imeharibika haijaharibika. Nilikuwa nimemwambia hapana kuuza mlima. Unajua nilifika hapa nikiwa hapa siku 45 tukipanga Kenya vile itakaa. Na nyinyi mkatumana mkasema hamtaki kuachwa nje. Muongee na mimi mnieleze vile maneno iko nyumbani.
6: Wĩmwaro FM.
1: Na ngikunja kunja mwanene wa mwanana wa thigari Elio de la Garde no vesha neta mukana maruru kuri ikundi cheki na eri ira ndari kara na kwea bwenge mwanya liwali ari thabari kishi arauga mikore yova mwana eri na atumero ne ateti kutoka thayo na mwenge tere wa mweke wa kwega ngara guko bururire ari thiare mwana wa Moise Bridge county ya wazini kishi ndia kovingora getuwa kemweke athigari mwana ucio.
14: Those wounds and criminal gangs, again, the government has pronounced itself very clear. Waziri has pronounced itself very clear. The IG has pronounced itself very clear that we have no space for criminal gangs and goons, either political goons, social goons, any other goons that we have a place, they don't have a place at all in the society. We will arrest them and make sure that they face the full force of the law.
6: Wimaro FM.
1: Majene mwavoro na njara manda nduku watore maradharu kalikore ya mwavoro imu kwa mkuma mjiri mune na wanairovi. Kawuzio kiri angadho ni kunye itanira nani kumalere si vandire madhari madha iku mine mwazia kivu haitha. Inuale da itatu vitu kitinda iku kumina itatulirikana. Nito kutunga na hava kuma madhari madha inya ere kereti ogu nundu wangu zegusu ni katakateri kangareta na Argentina. Mondo no ne Hurricane kana ne Lionel Messi. Yaririkana, otegwete mwavoro kwawe mwaro FM, matie kikete, timekire mkonde, nane magu jire tu wago na kiongo. Fina ambere kuthikiriria we mwaro FM, unondo ivindisi ya kukushanja mura, mwavoro makindereko, nandere tira korombo ya, rietora kwa ninjaru, KK.
6: We mwaro FM.
1: Adhayo, adhayo, mwathikiriria ole wafatashono.
15: Na mau marae mwavoro mawe mwaro FM waugu marekeka nogo tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM.

0: Mũkenya kauma all the way kuma kũrĩa mwena wa Kipsigis agoka nginya wa Mũnyoro na magekara thĩ na makaria na gũti mũndũ na mũkoma amũkĩrwo wega maria wega na mauga compound ĩno twakwa mũthĩ nĩ nini tũrĩa tũcarĩirwo compound nene na twĩtĩrwo andũ mengĩ tũke twaranĩrie you see nĩndĩ kĩngĩtũma mũndũ wa mũrima ũmenye kuona Mount Kenya East na Mount Kenya West thaino tũraria nĩndĩ kĩngĩtũma mũndũ wa kuma Mount Kenya East Mount Kenya West angĩthiĩ kũrĩa mwena wa Nandĩ acarĩrwo kara kũnyanĩra rũrĩrĩ kuna kitu tumesoma kweli nĩndĩ kĩngĩtũma nyine na mũcũmanio wakwa noregua kĩwaru mũcũmanio ũcio ndũrenda ũthiĩ na mbere no ndũmĩre andũ makũtharũria guns kanyamũ gaka nĩ karĩa karetwo kathiandĩ kũrĩ kĩndũ wathoma mũthenya ũmũthĩ halo halo mũthikĩria nĩ ona ngĩ ngatwara kavindwa kothe rakini eciria nĩ wakinyĩrwo nĩ mũgambo nĩ twagĩrĩirwo tũkĩthomithia nĩ ndũĩ twĩtanagia ngo waumĩte kũna na gũtirwo mũndũ anakũbĩtĩria nĩ kwabandirwo mbeũ njũku akirire ndici nĩ ũrĩkũ akũbandire halo thimũ ĩno yakwa nĩ ĩrathũmbũrwa nayo rĩu halo bena thimũ ĩmwe yakwa ĩtarandwarithia wega halo halo nĩ mwaro
1: ũhoro waku kĩbwae my brother
0: aba mũtambo rĩ
1: nĩndĩtagwo pasta kĩgoco nĩ aba ndũ rĩ
0: karibu mũtungatĩri
1: ano angũthikĩrĩrĩtie na nĩ ũratũigana wega mũno
0: thank you
1: na nĩ ũrarutagĩra mwega ngai nĩ akũrathime mũno na
0: kũrutagĩre amen amen
1: kangwĩre wa kĩbũria niĩ nĩ nathoma kĩthomo kĩnene mũno ũmũthĩ nona atĩ twĩ kĩndũ kĩmwe na nĩ enda kwĩra mũkenya guothe wĩ bandũ nĩ mwĩre twĩ kĩndũ kĩmwe na njagĩ nĩ tũtige kũribithua kũbũrithua nĩ ateti
0: nĩguo
1: na tũtige ngwĩre njagĩ korwo nĩ niĩ raici ũmũthĩ raici nĩ wa Kenya raici twa kĩama kĩrĩa arathana nakĩo
0: nĩguo
1: mũndũ guothe ũmũribaga mũndũ guothe ũtamũribaga andũ acio mayandake no rĩrĩa raici arathura CS kana nĩ mũndũ wa guothe acoke angĩkuĩrwo na nĩ tũgwĩkĩra mĩbaka njagĩ kũu nĩ kuonania mũndũ ũcio nĩ mũkabira kabica tondũ kũmenyeka wĩ mũkabira nĩ kũringana na ciugo iria ũraruta na kanyua gaku
0: nĩguo
1: njagĩ minista akoragwo abana ta raici kũingĩ ai minista tondũ abetwo ministry ya Kenya ng'ima ti kaunti na ũndũ ũrĩa abatiĩ gwĩka Embu kaunti nĩguo abatiĩ gwĩka Murang'a kaunti kana Siaya kaunti kana kũndũ kũrĩa kũingĩ no kuga nĩ ngwĩka Embu tĩndĩka Siaya kana nĩ ngwĩka Murang'a tĩndĩka Nyĩrĩ tondũ mũteti fulani aumĩte Nyĩrĩ na kũruta sauti akauga na mũkarega gũtũthura mwĩ andũ a Embu tue kura twĩnacio
0: tũtiraũria kura cienyu
1: na tũtiraũria kura cienyu mũndũ gwĩtwo wa Kĩbũci na mũndũ ũcio nĩ CS mũndũ ũcio ti mũmbunge mũndũ ũcio nĩ kuonania thĩiniĩ wake arĩ na ũkabira mũingĩ mũno tondũ ũcio ruaga nĩkĩo ũragania na mbere amba kũgania na kanyua gake na mĩario ĩrĩa araria
0: ndeto ĩno ya mũthenya ũmũthĩ rĩ akenya mama kuma mwena wa Kipsigis nĩ kũrĩa Rift Valley na nĩkuo raici wetu aumĩte
1: kũrĩa raici wetu aumĩte
0: na nĩ maoka nginya wa Mũnyoro na tũkĩmenyaga wega kũringana na siasa cia Kenya former deputy president Gathua Gachagua nĩ makoretwo matekũthiĩ njĩra ĩmwe na raici
1: na mũtongoria wa bũrũri ũguo nĩ twĩcenjagĩ
0: ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũtũma atongoria mametwo meciririe akaĩrĩ nondo wanamo nĩ marutwo rangi nĩ ekaria mama Kipsigis ũguo mũratoca na ũguo mũraria tiguo tũbia natue
1: exactly nĩ mabatiĩ kĩu nĩ kĩthomo mabatiĩ kũthomithua o ĩrĩ nĩgetha mone Kenyans nĩ marerewa ũtongoria na atongoria kumbe mũrarũa twĩtĩ twĩ tũrarũa
0: twĩ tũtirũra wana nĩ tũgũka tũnyue na tũrĩa na tũkĩaragia cici atu na maneno
1: wana tũkonwe bandũ bako mama nĩ watũmane
0: na matiga mauga tiga gũikarwo kwa Mũnyoro ũka kũrĩa gwetũ twarie
1: ũka nĩgetha twarie tondũ nyũmba ĩndũ

0: tura gona njoko memwe.
1: Aha.
0: Niangaro liango na ni Kenya kuhuni kolomi ya tongoria.
1: Mm.
0: Ate mwen tiyo tutie na ambara na amwe.
1: Mm-hmm.
0: Yo nwa turute kuhuri oguo reftivare nwa to mure mu gekoyo.
1: Mm.
0: Nwa turute kura gekoyo to vire wa to vire meru kana to vire njaruo.
1: Kana to vire reftivare.
0: Netondo aba kana to vire reftivare aba veto njagewa kevoria gutire turaye bweta yava embu neoma.
1: Neoma.
0: Natura ebuno yava embu tarunga korondeka na mburoti mburoti no ingi next e na monjaruo njage.
1: Mm.
0: Na monjaruo sio ngavata rasumbe ni chonge ndezia.
1: Ndeguo.
0: Bae na mo gethiwe yava na ngavata rasumbe ne momero ni chonge ndezia. No pia ndo aria nene aria maivare guru njage.
1: Mm.
0: Kogo nye ni njua ini shoti mbugi ya kirire njage.
1: Mm.
0: Eida nengo kamboero e njagwa kevulia ne momero na nye ne mogeko monwe oru ake na nae ake.
1: Mm.
0: Na mondora ambiro uwe ni ndae kathate aso ke karire ndake yake na zie kane karire ngali ya nene yake na zie.
1: Ndeguo.
0: Tutigwe na njage wako otobu ya gana ke sunde kana toka komba ne gana.
1: Mm-hmm.
0: Itubatigwe karatando auge Kenya nzi.
1: Mm.
0: Na toso ke tudurane na auge na tuikara nye tando auge toso ke tumenye njage uga akuma Mombasa uke otorivitha nye na nyaga kana na Musangi.
1: Mm.
0: Tufatigwe uwe mwene tuwo sere atua tondo uwe tekuo nunuwe karire ndake yoke na zie njage.
1: Thank you. Umundi ni tokora to kithomi thuga kithomo na inge tigano anga na mundu ri okoragwa no ise andu mako ciongo cia andu no tombo okoragwa ngorani nyi muthikiri umundi negwa ne challenge di mono nundu anaroria ndeto no ikithi na mbere mboragia ne kwari nyamwirere to AI hapana sio AI ni ukweli kwagwa gikorwa akenya maku ma kipsigis ni mekuthiwa munyoro na mamukiro na marie ni ndu kingituma mundu wa munyoro ndakathie na ndi na halie, na marisa nire, na ndakeru kwa wala kwenye nila rolire. Hmm? Halo?
2: Kwa
1: ni kwa wala, karibu.
2: Ngiringo wa mtuwa wale.
1: Karibu ngiringo.
2: We? Nini mwa nakau, nini mwa ya kau?
1: Kanyika kaka mpethe romo, dhe nevale mwondo era kwa, we, wagura ni mwondo ni guote vale ria.
2: Vou vai me vá com a minha filha até pi no amanhecer ando um corando ando vamos cair na agora
1: coco
2: vou nem mo quando mo me nyonga até ando aí me cuma que magio canyeri ando quando te quase curar te que tu away
1: é quando mau que na mozavara mo na mano angari vara vara moeta.
2: Ba, yuko uwe ni kuona ni atetio marekira ndu ngorani na tuwa gilu ya niko korwa uwe mkuona ndu wache marekira tuwa gilu ya niko yeta uwe na tuwe kogo kenye njo kekibarawa na kenye yikorwa ina nguwata nero na kenye na vinya inu ati atetia le mareka campaign mega campaign mezuana neti mubiyano na ndu wache nero mireke dikisi mazio kanyere wakibulia
1: uyo
2: uyo ni historia ya gilu ya niko andikuwa.
1: Thank you. Tika toki njavu vangiringo, nige dhatu di mwena wa mobira. Nyondo chino wa makia, warakora kuli ya Kenya mara woso nomo. Iyo ya mbithera nie, nevarawe rago wako nwatenel. No, liyatu raga uka nia ekali, liyatu raga uka nia mauti Kenya te east na west. Kuli ya Kenya mara umu wakule kipsigizima uketoa monyoro na mage kalivithua. Nye ndeto ya makia mono, akora ndera ako makia, nye kango tigere rawo.